Ayan mga higala, yan po ang ating opening, Andrew E., Banya Queen. At pinatugtog ko to sa, actually last week lang, at tapos mayroong nag-request kung pwede ko rong ipatugtog. So I thought I'll just open that one. I know it's regarding about nighttime, pero magandang magandang umaga po sa buong Melbourne at sa anumang sulok ng Victoria. Ito po ang inyong tahanan sa Himpapawid, 3ZZZ 92.3 FM Radyo Filipino, ang itong inyong paboritong pampanggising ng diwat at damdamin Pinoy gising na. Ako po si Liz Honey. Kaway-kaway sa lahat ng mga maagang nag-almusal ng pandesal at kape, sa mga bumibiyahe, papasok sa trabaho, o sa mga nakikinig online sa buong mundo. Biyernes na naman mga kababayan, at si May Spring narito sa Melbourne. Pero aminin nyo, pagtuntong pa lang ng September 1, iba na ang tibok ng pusong Pinoy. At hello naman, good morning sa ating kaibigan na si Edwin. Magandang umaga. I know it's very early in the morning dyan sa Pilipinas. At thank you for joining us. Nang sabing magandang morning po mula sa mulang Pilipinas. Yeah, thank you so much. Kumusta ka naman dyan? Ang sunod-sunod ng mga awards mo, ha? Congratulations and wish you all the best and continue all the success sa mo, sa passion mo talaga sa isa industry ng sa fashion. Okay, mga higala, the time is 7:06 at marami po tayong babanggitin dito regarding of course ang atong Paskong Pinoy and Jose Mari Chan, which is 112 days na, di ba, till Christmas, Filipino tradition. At mga balita natin sa Australia, update sa Sara Duterte impeachment trial developments, at yung Bruno Mars ticket, talaga pinag-usapan sa Pinoy in Melbourne, yung mga how to get tickets at magkano, mahal ba, whatever. So yan, pag-usapan

tayo sa ano. Kahapon po, parang nag-day off po ako, counting day off po ako sa Facebook. At tapos, kasi birthday ko. At ginano ko lang na gusto ko lang simple ng birthday. Parang ano, na gusto kong ma-spend time ko sa family ko. Especially mami ko. So, just went out with my mommy. At tapos, nag-apusina din ako. So, yung sa aming family, pinaka-eldest, which is my mom. At pinaka-youngest sa family, which is my apo, who's only about... Who's how old? 3 years old. Okay. At ang mami ko, hindi na natandaan birthday ko. Ah. So, ganyan na ang ano. Sometimes malimutin na siya. So, sabi ko sa kanya, what would you like to do today? Tapos, it's all for you today. Kasi sabi ko sa kanya, do you know why? Sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo, ano bang month ngayon? Sabi naman niya, in fairness kan mami ko naman, sabi niya, ay, hindi ko alam kung ano ba ngayon, ano ba ang petsa ba ngayon, o ano bang month, parang ganyan. Even though meron siyang calendar, and I tried to tell her na each time she gets up, she has to mark the day, pero sometimes malumutin niya. So, hindi niya alam na, na September na ngayon, at September, kahapon is September 3. So, ginano ko sa kanya, September na ngayon, at sabi ko, September 3. At tapos hindi niya nag-gets pa. So, hindi ko na lang pinapush ko. So, sabi ko sa kanya, I just want to spend time to you today. Kung anong gusto mong gawin, we'll do it. And I was with my apo. So, that was that was our day. That was my day with them. And it was so good. So, we went out a bit of shopping. At tapos, mom cannot really walk too long. So, I brought her sa bahay, enjoying sa at home. Got her to sit down. Kasi magandang, it was a beautiful day yesterday, di ba? So, she was admiring my orchids. I-post ko yung orchids ko, ha? She was admiring my orchids. Because some of them are hers, actually. So, natuwa siya sa mga orchids ko. So yun, that was my simple, And then we have, of course, a small, small dinner at night. And when everyone come home from work, mga anak ko, yung isa kong apo na galing sa dance school niya. So it was just a very yesterday was dedicated to my mom, actually, ang day ko. At ang ginano ko lang kung anong gusto niyong gawin. So simple lang po, pero thank you so much, kasi ang Facebook ko punong-puno ng mga greetings at mga messenger at sa mga call. Thank you so much for remembering my birthday. Okay, so anyway, magano muna tayong isang kanta before okay, ituloy natin 'to para naman maano ko yung next song natin. Okay? So, ang naman dito. So, kahit malay going back sa Christmas, okay? Na-interrupt tayo sa birthday ko. So, kahit malayo tayo sa Pinas, o di mawala sa ating mga Pinoy dito sa Victoria, 'di ba? Ang diwa ng Pasko mula sa pagpapalipad ng ang balikbayan boxes, 'di ba? Na ba kayo ng balikbayan boxes? So, make sure na you ring up kung sino ang mga nag-supply sa inyo ng services sa balikbayan boxes. Ask them kung kailan, what is the last date para matanggap nila during Christmas or before Christmas. Okay? So maraming mga provider dyan. At sa hanggang sa pagpa-plano ng mga simbang gabi sa komunidad at para pampagana sa inyong umagan. Narito muna ang pagpasiglang awitin mula kay Sir Jose Marichan. Okay, so sabi ko sa iyo, Jose Marichan sa inyo. So, ito po si Jose Marichan and Lisa Chan po, which is his daughter.

Yan po mga higala, Jose Marie Chan and Lisa Chan. So, again, Katya, ano talaga ako sa iyo, hanga-hanga talaga ako sa iyo. Yung nakita ko yung nakapost sa Facebook, and it reminds me, I should add sa segment ko today, for today's show, that I will mention that one, that I will play the Jose Marie Chan. So that's for you, always on alert of what's happening in our community, always alert na, you're sharing your, sharing your passion to us, okay? So nakita ko yan sa iyo. At I did a bit of research, kasi ano ka pala, when you were little, and when you sa Pilipinas, ano ka pala, artista ka pala. So I will do more research, and probably one day, I would like to interview you one day, and share us your, yung past mo, at alam kong gina-continue mo yung passion mo by way of like sa dancing, gina-share mo sa mga kaibigan mo, at also like for this one, gina-share mo yung pinakita mo yung bare months na, tapos gina-gather mo yung mga friends, and naano kayo sa GMA ba yon, yung napakita sa television. So hanga ako sa iyo, and keep going what you're doing, kasi nakita ko yung passion sa mukha mo all the time whenever I see you. Okay, so totoo ba yan, diba? Totoo yung sinasabi ko. So again, I did a bit of research about you, but I would like to interview one day. Okay, so mag-arrange tayo ng interviewin kita dito, at maybe invite you dito sa Unang Hirit. Okay, I will probably invite you sa dito sa ating studio. Okay, so let's arrange that. Okay, mga gala, let's go now dito sa news natin. Oras para sa ating mga mahalagang balita at mga usaping pinag-usapan sa Pilipinas, dito sa Australia, sa buong mundo. But ano muna tayo dito sa ating news. Unang Hirit. Okay, I will probably invite you sa dito sa ating studio. Okay, so let's arrange that. Okay, mga gala.

Let's go now dito sa news natin. Oras para sa ating mga mahalagang balita at mga usaping pinag-usapan sa Pilipinas dito sa Australia at sa buong mundo. But ano muna tayo dito sa

Mga Pinoy sa US, pinaalalahanan na sumunod sa immigration law. Nagpaalala ang Philippine Embassy in United States sa mga Pilipino na tiyaking sumusunod sila sa mga umiiral na immigration laws kasunod ng mga pagbabago sa visa at mga immigration policy ng US. Ayon sa embahada ng may mga ulat na sinimulan ng US Department of State ang pagsusuri sa mga B1/B2 business at tourist visa ng ilang dayuhan na kalaunan ay nag-apply ng asylum sa US. Inaasahang isasagawa ang visa revocations ng paunti-unti. Leptospirosis sumisirit mga ospital, nagsanib pwersa na. Kabilang kaso ng mga leptospirosis ang naitatala ngayon at punuan na rin ang ilang mga ospitals sa bansa ng mga pasyenteng tinamaan ng naturang sakit matapos ang mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay National Kidney and Transplant Institute, Executive Director Dr. Jose Dante Dator, ang pinakaapektado sa ganitong uri ng sakit ay ang working class dahil sila ang madalas sumuong sa baha ng naglalagay sa kanila sa under severe category cases. Dagdag pa niya na mas tataas pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa lalo kung magpapatuloy pa ang mga pag-ulan. Tatlongput lima kaso na may kinalaman sa flood control projects na isampa na sa korte ayon kay Rimula. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimula, umabot na sa 35 kaso na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects ang naisampa na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court at may 166 kaso pa ang sumasailalim sa preliminary investigation habang 107 naman ang sa lifestyle checks. Sabi pa ni Rimula, patuloy ang kanilang pag-hire ng mga bagong personal na makakatulong sa investigasyon sa maraming anomalya sa flood control projects. Ping Lacson, pinakalkal mga land title sa Taguig Reclamation. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, sinisiyasat na ngayon ng Land Registration Authority ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi ibababa sa 38.83 hektarya ng mga illegal na reclamation area sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Samantala yon kay DPWH Secretary Vince Dison, naglabas na sila ng cease and desist order noong Agosto 20 laban sa mga proyektong inuugnay sa umano'y illegal na reklamasyon ng Laguna Bay sa Taguig, alinsunod sa direktiba ng tanggapan ng Pangulo at mga Philippine Reclamation Authority. Naudlot na school safety drill tuloy na. Tinuloy na kahapon Webes, September 3, ang naudlot na National Simultaneous School Safety Drill sa mga eskwelahan sa kabila ng pagtutol ng psychiatric associations. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sunny Angara na ipinagbawal sa drill ang pagdadala ng anumang armas o paputok maging ang artificial casualties o iyong magkapanggap na nasawi. Ipinaliwanag ni Angara Lyon nitong maging kalmado salip na takot ang manaig sa mga insidente ng karahasan tulad ng nangyari sa ilang eskwelahan at maitanim ito sa kanila sa pamamagitan ng tamang gabay. 10,000 pesos cash gift sa mga senior pinapaupura ni BBM. Inutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad na resolbahin ang pagkaantala sa pagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa mga senior citizen na kwalipikado sa ilalim ng expanded

0: lipad yung mga ano to, yung mga what do you call the pollen. So yun ang na ano kong parang tip daw na make sure na keep the your ano grass not so keep it short. Keep it short, yun ba? Keep it short.
1: Air purifier inside.
0: Nandito ang ano ko, nandito ang security ko, ang bodyguard ko, husband ko, kasi so early in the morning kasi pumunta dito sa estasyon. So, keep the, para kayong air purifier, keep it on. Yun ang ano, suggestion din niya. So, ngayon, maraming sales ngayon. So, maybe it's time na, it's an advantage for you guys to pag nagano kayo, meron kayong if you're trying to get some meron nag-message dito sa akin. Happy, thank you sa mga greetings sa birthday. Going back to our subject is that if you're thinking of buying things for gift for Christmas, ganyan, maybe this is the time. Kasi ang daming sales na eh. Takot ako sa mga sales eh. hindi naman. So, kasi sometimes hindi mo maiwasan, di ba? But anyway, so yun, regarding about the allergies, I'll continue to talk about this one in 2 weeks' time, regarding allergies, okay? So, kasi yan talaga ang one of the mga problema sa mga nagano ng allergies. Actually, sometimes meron din ako, pero it's not as much. Only if I sit on the ground, yung marong ano, or I lay down on the ground, doon ako magkaroon. So I try to remember not to do that. And hello naman, good morning naman sa ating deputy dito sa ating Filipino Broadcasting Group. Good morning, Tita Patsy. At ano, okay, so let's talk about maraming ano pala dito. Teka muna. Let's talk about the Bruno Mars tickets, okay? Bruno Mars ticket frenzy. At para sa ating entertainment update, at nayanig na ang ticketing site sa buong bansa dahil sa general ticket sales para sa Bruno Mars. The romantic tour na gaganapin sa unang bahagi ng 2027. So, kasama pa niya bilang special guest sina Anderson Paak at Tyla. Dahil sa grabing dami ng nag-abang sa online queue, maraming fans na nag-stress sa pre-sale at on-sale rushes. So paalala po mga awtoridad, bumili lamang sa mga official ticketing partners tulad ng Ticketmaster at Live Nation para mawasan ang fake tickets at scalpers. So yun. Pero kung marunong po kayong kilala talaga, kasi nakita ko yun sa Pinoy in Melbourne na bumili sila ng parang dalawang tickets, one for Tuesday, one for Friday. And of course, kasi nakakuha sila ng Friday, which preferred day nilang pupunta sa ano, sa concert. So, I'm not too sure kung nabenta na nila yung ticket. So, yan naman, parang okay naman yan kasi nakita naman natin yung pangalan, tapos sa group, private group naman yon. So, hopefully naman merong nagano dito. Iyan ano para daw, still, sabi dito, still careful pa rin at least. So yun ang nagano sa akin, still careful pa rin maskin na nag-post sa ating grupo sa Pinoy in Melbourne. Just careful lang kasi mahal daw ang tickets. So yun. Okay. So, yan po ang ano natin, yung mga ano, Bruno Mars ticket frenzy. So, mag-ano po tayo isang another kanta. Ito naman is dadating po sila. Marong dito kanina na ito po sila, dadating the Itchy Worms. At I'm not too sure, parang alam kong dadating sila sa New Zealand. I'm not too sure kung dito rin sa Melbourne. But anyway, ito ang Di Na Muli by the Itchy Worms.

Okay. So, mga higala, mabilis na kasi 7:57 na lang. So, mabilis talagang lumipas ang oras kapag masarap ang kwentuhan at dugtugan. Hello, good morning kay Wendy. Good morning. Okay, at dugtugan. Isang oras na lamang ng tawagan, balitan at pampasigla ng umaga dito sa Pinoy Gising na. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa ating talakay na ngayong Biyernes. Maging maingat po tayong lahat sa biyahe. Maging mabait sa kapwa. Talaga, maging mabait sa kapwa at huwag kalimutang dalhin ang ngiting Pinoy saan man magpunta. Ito pang inyong kasama tuwing umaga, tuwing Biyernes, nagpapaala, gising na ang diwa, buhay ang kultura, tuloy ang saya. So, ako po si Lizani, nagsasabing magandang umaga po, Victoria, around the world, kasi nag-live tayo, hanggang sa sunod na linggo dito lamang sa Triple Z 92.3 FM Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na.